Kaya sose, untawa isinok, kikanawe sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektose, kaot na mahoma, at simona ewa nikamona. Ikwan ma, ikimigosya, ikoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagwan.

Kaya sohse, untawa isinok, kihanawe sa magoma, nihiyawon. Nihiyawon, nihiyawon, ektawse, kaut na mahoma, at simona ewa nikamona. Ikwan ma, ikimigosya, ikoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.